0: Άντζι, εταγώ εράστας ο Άτζαου, ρομπερού εταγώ γουτήρι γαϊ, κανά γουτήρι ογέ, να τίδερου, γουτήρι ογέ, τα γαϊ. Good morning, μάδαν γιακόσο, με όκο ακόνε ατι, ουέ να δάιο, να ουή σάουα, να νιντόκα, δίνω άτα φαρά, γιακού και να γκόσπελ σάντι, νέγεδα, τουτουαρανέ, κινιά δινάσαρα, αιμίνα, κινιά δάινια, Siarusini, tutungatire Ngai, tumugoce, twambararie ritwa riake, arie hamwe na ithui, aririe mioyo itu, arie na maroho maitu, aririe miturire itu, ni tondu kiugo giake, nikio kiugo kiria kia muthia thiini wa miturire itu, ni Ngai mwega, na ni Ngai mwihokeku mahinda-ini mari mothe, ni kiumia githaka, na ni kiumia kiega, ona maundu maikaro uria maikarite, ni kiumia Ngai arikia guturathima na kio gia tariki 14 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 ni twi nawe njitagwo Njeri wa Njega na ngwona cihandite thinacara na ikahitukia na ndagika 12 na ngwenda tuhoe nigetha twambiririe tabarira ya muthenya wa umuthi na makireka mothe mana Ngai witu ari na mubango mwega igoro rigie we ugutwarana hamwe nani na Ngai witu ni ekunjariria Ngai witu ni ekukwariria ni tondu ndagitumugomania oro uguo atari na kindu atuharĩrĩirie gĩa gũteithia maroho maitũ rekei tũhoe Baba mwega na mũigua tha ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa ũthingu yũkia ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku ti itherũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhaana tawe na nĩkĩo tũũka gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũtugĩte na ũtugi waku wa magegania amũkĩra ngumo na ũgooci Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ wĩkĩte ngoro citũ wega nĩ wĩkĩte mĩtũrĩre itũ wega Ngai ithe witũ kuuma rĩrĩgana niĩ hamwe na mũthikĩrĩria nĩ ũkoretwo ũrĩ mwega nĩ ũkoretwo ũrĩ mwĩhokeku nĩ ũkoretwo ũkinyũkithanĩtie hamwe na ithuĩ amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku na nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya wa rĩtwa rĩaku o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo we kĩgongona kĩa ũthingu gatũrũmĩka Ngai tũrĩ mbere-inĩ ciaku tũkwĩnyihĩirie mũno mũno makĩria nĩgetha warie na ngoro ciitũ nĩgetha warie na maroho maitũ na nĩgetha warie na mĩoyo itũ Ngai ithe witũ na nĩgetha tũgũcemanie hamwe nawe kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ti itherũ ciĩranĩro ciaku nĩ na ameni Ngai ithe witũ tha ciaku na ũtugi waku na ũhoti wa rĩtwa rĩaku nĩ ũkinyĩire o ũmwe witũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku amũkĩra ngatho ciitũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria Ngai ithe witũ ngoro ciitũ nĩwe cikwĩrĩgĩrĩire warie hamwe na ithuĩ ũtuĩke wega Ngai ithe witũ ũtũhingũre maitho ma mwĩrĩ na ma kĩroho nĩgetha tuone rũciũ rwega nĩgetha tũgĩe na mwĩhoko Ngai ithe witũ nĩgetha tũgĩe na hinya wa gũgwĩtirĩrĩra Ngai ithe witũ na gũkwĩhoka mahinda-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya waku na ũhoti wa rĩtwa rĩaku tũkĩambĩrĩria Ngai ithe witũ kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ Ngai ithe witũ twaria kiugo gĩaku gĩkũre thĩinĩ witũ kĩrĩa ũgũtwarĩria nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra aya matũthikĩrĩirie kũhĩtũkĩra ndungata ciaku kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku tũhũthagĩra tu ta coro waku Ngai ithe witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twaria mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩtungata Ngai ithe witũ ona ndungata ici cireharĩria nĩgetha cikarie kiugo gĩa kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre yaya ũmehokeire Ngai ithe witũ twahoya tha ciaku twahoya Ngai ithe witũ tũkinyĩre ngoro-inĩ ciitũ na nĩgetha gĩkũre na kĩciare maciaro marĩ na kĩguni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua tha tũgĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra Ngai ithe witũ moko maitũ meciria maitũ magũrũ maitũ Ngai ithe witũ kũrĩa tũngĩkorwo tũkwĩhĩtie nĩ tondũ wa ũhoti wa thakame yaku ya gatũrũme twagũthaitha tũrekere mehia maitũ marĩa twĩkĩte ona marĩa matarĩ maitũ na nĩgetha igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ ciaku nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha nĩ ũgũtũiguĩra tha nĩ ũkũhonokia mĩoyo itũ kuma ũru-inĩ nĩ ũgũtwĩka wega nĩ ũgũtũrathimĩra mothe wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku tuĩka kiambiriria gitu na utuike gitagati na urikanirie hamwe na ithwi na ni utugine waku na wa murugo Jesu Kristo twakuhoya na riu ningi twagucokeria ngatho na twetikaniria twaiga nigutuike guo na nigutuike guo muthikiriria wa tafarira ya gukena Gospel Sunday cihandite thinacara na ikahithukia ndagika 15 na gitiyo kinene muno makiria tuikirie na rwimbo rumwe twacokereria ninguka ukuhe kanya unjitire andu eri kana atatu na nigetha tukorwo tukirathimwo tukorwo tukirathimwo turi hamwe ti itherwo muthenya wa umuthi kuri na kiugo kihaririirio ni tondu waku kuri na kiugo kia mwanya ndukariganirwo oya gukorwo uhana Esther uria wa maandiko na wetereire kirathimo kia Ngai wetereire kuona Ngai wetereire gucemania na uthio wa Ngai tha ciake wetereire utugi wa Ngai ugukinyire muthenya wa umuthi etikira ngoro yaku etikira roho waku wiiguithike ati kuri na kirathimo giaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndenda tuikirie twacokereria ni ngukuhe kanya akunjitira mundu umwe kana eri na nigetha tukirathimwo turi hamwe ni thinacara na ikahithukia ndagika 15
1: Riua rikiratha, ririthathika, ririthua, giria ikigamba, onamara gitenyina, no rwimbo top, gukena FM, rwimbo top.